Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke sindlondlo makhosi amakhulu.